Oh, Nina Otaki. Taki ka nga re kona poa. E bebere tamai ku manu Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Nita taki nga re kona poa. Nina Otaki.

Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka me ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.